sing dal bidal pandao dal bidal rechapung sing khana lai dong on ro ko kha khlai ro rechapung long no khana wi kha tong tok na hami kha srang ei dong nai ni aw rechapung khana ka ke chini kha rak tong tok tong go kha rak srang ei dong o jara o chung shamung ro khlai de tei rechapung ro khana ka hankai chung shamung khlai mani leng maro khisa pokro ro ngo eba leng mani sai mani ya ngo rechapung khana wi dong mani ba ke he de bana ka phai de jara on ro mi ba ke ha na hai o rechapung kha khlai na ro rechapung no bo khana tak sa pa ya na

ok. Khanadi, ni ni khana taksa pani hora chapo. Ang kaya jo to khana itong na marikiting na robo khanadi, wini enggi o khana tatok rechapo.